0: apik apa ora? Wah, apik ya, Kang. Asa ora-orane nek kerombongan.
1: Kerombongan kok kerombongan.

meteni wong dhuwur Petro. Jano kok kon maju untal mongso manang. Ojo kowe mongso ndoro Petro panganan. Weh, ora doyan awakmu nglengo, malah gurih. Wah, ora ngalih dibantangan petah siramu jajalan. Iyo.

Pan Pedro. Oh, ora batur sembrono dinggo dhewe. Wah, ana wong joget kok dicoroke ya manisane kok ming tiru-tiru e. Iyo, ora apa-apa latos tenan nggih. Ora ngono mbiyen-mbiyene butuhke anak apa ngene. Iyo, ora apa-apa. Iyo, oi, ora ngalih cokot digas jangamu.